Ou sa vòs fè a mwen vi manje yon bo, an ba kèy mwen kon manje pou kon mè tan. Mè bay la, se mwen pa sa fè ki sa mwen vi manje, ou pa jè mè realize di lè. Kadi gason mwen vi manje bay, yon bay mwen kon manje. Mè mè av sa mwen vle manje.

Kon sa semen pase do tene misye Titus Previl ki san senate bay opozisyon. Sa se patizan flambo e bi ite di an chay paol pou di asou zafè sa ki ka fèt la an SSDF. E pi apil kwestyon ka pale. E pi moun ka di se bagay sa la ki fèt la ou pokotan Monsieur Victrine ki la chef SSDF la ni board SSDF ou pokotan nan yen non pli a sou board SSDF me sel sa mwen sa di mwen yen informasyon kote ki la ni do toa organizasyon ki ka kouye a sou audit an SSDF en mwen osi apon ki la ni yon ki ka fet atchalman Kwa anou espe epitan ki sa audit la kay di asou se matye se bagay la ki ka ale la an SSDF an opowasyon an sa ka ale an SSDF. Bo pa dizan le badou kon sa yo te ja plane, yo te ane organizasyon yo la, pi yo te sa ane meeting yo oso ya, kwa anyen ou kay fe yon kay di, pa kay chanje plan yo pou yo ane meeting yo oso ya la. Mwen sa dako epi sa.

Ok, alot moun di problem la se zafè akizasyon SSDF. Person pa jemele asou ki sa yi ni, ebe ki sa yi pa ni, ki gwa sa yi, ebe ki gwa sa yi pa ni. Ok, mersi yon pil.